Mabani sa ni da pa, mabani ni da pa, mabani ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni da pa, mabani sa ni